Nasimang Bollywood Melodies program mo dung tang Hindi film gi trang hok na swinga da mangpan Hindi film git ko na simana wata tinga wan kya cool he ham film ni git Sunidhi Chauhan aro Soumya Rao aro Gayatri ni ngapagit Jagona.

Nasimian da aw mangapun Hindi film git kok nang kuna man gen wan bagban film ni Udit Narayan aro alka yagnik ngapagit pehle kabhi na mera hai.

maibona singhan simanda aw chepa ji ahon delhi station ko tatskang pa hindi khoborang ko aro chepa ji mini chipu option station ko english khoborang ko kna sogen chol jol siman chet khula chiba ji salgro salar ma dokrang english khoborang ko ba shilong station ko tatskang pa khok na sonaman gen ya station ni program ang ko na simana chet sot pri ba ji ni wada thai gen yan akashwani tura

Yan Akashwani Turana Simanghoya Station ni program ang naram takso taya. Somay da aprang ni chat pa dini minit supriyong aha. Ya somay na simang prangnam tura ya program ko na sonaman gen.

Yan Akas Vani Tura, Kanatum Suing Pas Akantigon, the Ali Prunam Tura Programona, Rumchakswan Baksa, Sakantina and Prunam. The Al Hazalni Kork Dog Bulsini, Junjani Dog Tarik, Sonibar Prunga. Hazalgani Kork Dog Bulsini, Jun Britariko, Not Garo Hills, Mendipatarni, Cooperative Society Holo, Jan Bagidari, TB Mukt Bharat Abiyanin Ngo, Sal Ratsasana Kempinko Ngatkapao, Plak Sung Salni Bak. Ragaparangko mandira na program ko ngatangaha. National Tuberculosis Elimination Program ba NTEP Jekon East Garo Hills kata ngatahatim. Wano baka songni dalgaparang jat giantini seoke watat kemenrang. Asarang satro chatrirang arugapenrang ba gisik ng BA bak raang tokaha. Ya program ko ngatani muksunganian TB sabisiko gematsangna kam kaaniko wiatanian program ni mungsunggepa muksungani unga. Sal ratsasani TB Muk Bharat campaign ko March korup prioni aba chingatauni banga PHC, CHC, Community Health Centerangona riangi sabisini aba chingani uko maasir ani aro sanna banani ko raani bidungo skie unangaha. Program ni pot kamgapa salo Mendipatar Constitution ni MLA aro Meghalaya Tourism ni Chairman Phamarton J. Sangma mungsunggapa sukgapa ungaha. TB sabisi ang singpna amgapa unga unigaman sabisi ko singganang porika kae niyani ko dakna nanga unbaksa sangapa dol ni samun gumunang ko rungjunga nanga. Ribaingapa hazagani kolachio di TB sabisi ko bot nasrangna sorkare ni jakku di anyo bak ratna nanga ani uwa tukmanyo aga nangaha. Mandir ay ukamako matgepa ma regia sangma ADC ba tukmanyo dungpa e chatro chatrirangko TB sabisi ko bot nasrangna uyatroro na kam kachina di diyan baksa jolo songtonggapa mandirang ba sorkare ni inden unenggapa cholko ra ay sabisi ko porika kaichina

na simang heto na chi momeni gitrang kok na sona man na ha ta au jol jol le ting son momeni gitrang kona simang na ga matang skai nga gitrang ni khatai bichong ranga rang inga wal ni jumango aro panten salrang de da nang re ang jok ye gitrang ko da taw na simang na sona man gen

na simang bon kame letting son momani gitrangko knaso haru ya gitrang baksa chasung talni gitrangko kamata ni some ba yenon bon ha ta dik tik sani ja mano delio ni vivid party program ko knaso gen uni jol jol chi sabaji ong ahon hindi khobor aru chi sabaji minute pong ahon english khobor ko bak knaso namat gen yan akashwani turang.

0: Na simang walseng marak ni gitrangko bon kami khna sona matnaha aro yarang baksa thasong talni gitrangko ka matani sumoi ba yanon botnaha sumoi da o chi sabaji minute kolachi waha aro ya sumoyo na simang mi chikrangni program go khna sona mat gen skhang pao nokhina en areng ni uni gisikni khatarangko agana ni ko na simang khna so gen
1: Angni bimang nokina enaring wa dobas para balsri gitam ni wa anga angi jangit thanga ni wa dukan ko daka maina anga angi sege pada dakchak chapna ta anga galamal dukan ko takia ya angni dukan daka ni ang na bang a ko nang na dakchakani ko na maina anga angni bisarang na school yo anga tipin na ta syung na wamang ni nang nikani kita basa ko bau nat na kita mat na aro anga ya dokan ko takanyo angni noksul songsulang omai ba ketak obosarang o ya thangkha phaisarang ko dokani thangkha phaisarang ko anga jakhal nagta manna deke mang angna banga tak chakani kon onna rangni noktang na arangni segepana banga tak chakna gata manna ya chi dokan nakani de niknikani rang ko de chagrunga banga ko niknikani rang ko de chagrunga maina pasako ba de bosura narang manjarang o warango basako ba nikneka de ba warangko ningleken smo ba nokopani khasachi khasni bosrang ko rai dakang nakta manaya angaya galaman ko dakani og pen bosrang ko ba phalchappa galama ro je kon bosrang ko phala umang baksana nga mix phala aro da ogta ma april dakau de ice rang ko ba phala aro angi dokhanuna angni nokchul sungsulni gita maikoba halna rangba raba warangko banga phaliyo nata aro anga angni mondoli na ba mangsa khonga project phanna gata tak chakani ko na maina angi dokhanun merong kho raba ei project phanni gita phalatinga ukha nga phalle manna gata nga mondoli na project phanna submit kha ai dokhan kho dakna namben khusi wa nga belsi chi brirang gapping ha bisarangi thonnauni dokhan daka abul sichi brirang gapping ha arum khangchi ba ben bimang singbal sokke dongode dokhan ko dang ade dakang phaiye anga ndekya kan nagdaska mechik skarang na je khai magbas kharang na noko neken na ching skhangni magparang de forest kya nani kitaba ching chungja aro forest kya dongja ne selo ching khamgri government service ang ko manja unigama na magbas kharang na angni je khon anga dao thangba biben forest kya dongja je khon angna nokopang na ya talent ko ba ya chol ko angna na ya khonga dao dukhan ko dakinga nige munangni magbas kharang na ba kana kataska magbas kharang ba je khon na simang na chol ko nagta isolutninga na simang ba ji dukhan ko hanungai giza bara phalani dingthang dingthang dakke cha ani rang nang ya ko dakhagen chimode nambegen maina chingi segepa khamai dungen chimoba basakoba saksang khamai gepongi achingi segepa ba basakoba de thangkha basang ko chunga gata lockdown ona onna jangen chimode achingi segepa rang na ba yen mung sa dak chakani wa aro achingi de dang na ba dak chakani wa unigman magabas kharang ko anga mulmul nak daska chol man gen chimode ji ko ba ching dakke chana gata nanga nemna aga nak daska sakanti kon mthela yarang sanang ya gana ni
0: Nokina arengni unigi sikni katarangko aganani ko na simankna sona naha dawat chigtal bi sana chungagta sok khanani gmen aro ansengbal jokanina nutrition gnang pa cha ani rangko cha nanangani gmen shimati jeril armarakni sngani rangna shimati chonmera ch marakni agantala tani ko na simankna

But kame, Fresida Momani git rangko na simangkna so namat naha. Aru ya git rang baksa mi itskrani program ko kap matani sumoy ba yanon but naha. Tao dik sani jak mano, chigni baji yung ahon, delioni hindi ko borko kna so namat gin. Yan Akashvani, Tura.

Yana kashwani tura somoy da au chigni baji minit kung maha. Ya somoyo na simang rabha gitrangko kna so naman gens kang pao. Moneswar rabha ni gitrangko na simang naga matangya.

na simang Moneswara bhani gitrang ko kna suna man ha tauna simang na Rita hakasang ni gitrang ko ka matang skhainga ru gi gitrang rong inga ang chika de bai ni anni chat alai

Bun kami nak simang Rita kasang ni gitrang kok na so hari ya gitrang baksara bha gitrang kok mata ni so me be non bun ha ta du tik sani ja manona simang de leuni dang dang dang vivid party program rang ko chigini baji minit khola chioni gni baji na khna so na man gen gni baji sal ni hindi ko english ko por gni baji minit chi bon au hindi ko por gni baji minit khola chio vivid party program gtham baji o hindi ko por gtham baji minit pon au english ko por gtham baji minit khoni gtham baji minit khol pon au na hindi ko por ko khna so na man gen yan akashwani tura

0: Bon kamera simang hojen pi marakni atonggit khokna soha daudak taksani jamano mangapan program khokna sogen yan akashvani thura
1: Narawa dut kontak kimis kanya.
2: Plus F chin koning achim boy.
1: Yeah, plus F nigaman on tisa tanat naman gin ma.
2: Nama siyama. Jin salon a chani rang ko chaon. BN ko, lakat kapa, mangrakat kapa, aro chuong kapa vitamin rang dong jaon. Mandeni chanchiani ko bilgriata, aro BN bimang ko manu mata. Unigaman sa chani rang ko brion, plus F chin ngang kapa ko sa brevo, uno vitamin aro ayan gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan, sing baljoke rakina gata chani bos churang ko brion, plus F ni chin ngang kapa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong nikita wiatinga.
0: Yan Akashvani Thura Hindi film ni gitrangko ga matani somoyo dal na simang dal thamu na simang artist saksani gitrango KK ni rangpa dingthang thang Hindi film ni gitrangko khna sunamat gen skhang pao singa na simang na Raj 3 film ni gitko ga matanya gitni katha bichon rok nge nga rafta rafta

Nasimang kekeni rungpa Raj 3 film negit kukna swaha da o Bhul Bhulaya film negit kukna suna mangen gitni khatha bichon rong inga labun ko

Nasimang ke keni rungpa bulbulaya film negit kokna swaha da o jannat film negit kokna soskhana mat gen gitni katha bichora ngenga jarasa